ni na andu dariraawo jullo bi adama taon nana den ka annabi sallallahu alaihi wasallam to dum don no wuli o don no sakitina wakati avia yo den ka atokkan sunna dole an fusa sakitina wakati ya ke war sakitin go wakati go wakati go ma botira ma umma sakita haluga non walataake kuma libo nga sakitina wakati ni dororo bo hakke wala do mada ko wakati ka julu go dum alan wakati do to ni andi ajulan be khushu ajulan be yankinare julu go aran wakati do kanjo noni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kanjo buri teddugo amma to ni andi to ajuli ha aran wakati do gullum do duudi a yankinta yankinare wala haddo on do der sunna asakitin hadum feewa seeda nendenta ajula ngam heba no a yankinira na eno non bo to bi adama aran no habbi anniya ajulanno aran wakati nendenta hoddirama asakitini wakati ya inno ajula ha waqtul fadila si ajula waqtul jawaz o bo ala ko oni do mara to anniya ma ka habbaino botitina wakati ni lar won wadi mara on wakati man luggi wala ko oni do mara na non annabi sallallahu alaihi wasallama ojuli wakati do aran wakati ojuli asaka wakati ojuli haragare wakati jibril alayhi salam bo nde wakati farli na maro kan ko nonno jippa julda be annabi sallallahu alaihi wasallama ha wakati fu on annabi sallallahu alaihi wasallama ha andi wakati fu yake nde julete jibril alayhi salam yake fere ojippi ojuldi be annabi sallallahu alaihi wasallama ha aran wakati yake fere bo ojippi ojuldi be annabi sallallahu alaihi wasallama haragare wakati nenen taw yecci annabi sallallahu alaihi wasallama wakati kadon hakkunde do beedo nen annabi sallallahu alaihi wasallama kay mbo juli aran wakati juli ragare wakati o yecci bo ummatore mako wakati don hakkunde do beedo idan wakati don hakkunde waqtul fadila be waqtul darura wakka asaka maydo paddum wakati ne ajuli fu ajula ta ayotinai wakati nastay ajula ta bo wakati vurta ajulai na Allah zani do famnien eno lara as-salatu qabla al-waqti noy kita to bi adama juli diga wakati walai nam wa man sallat qabla al-waqti lam tujza salataha sawa'an kanat fa'alaha amdan aw khata'an faqad ruwa an ibn umar wa abi musa al-ash'ari radiyallahu anhuma annahuma a'ada al-fajr li'annahuma sallayaha qabla al-waqti eno ya tani bi adama o juli wakati diga wakati nastai wakati mako hewtata o jabantake endo ko o juli dum be anniya ko malli bodo woytare ko malli bodo majere aidi ha jula subha masalan awmi ya juli subha jamdi nay anda wakati wadi ma wakati nastai be setini aran wakati nastai wadi ma ba wakati nasti awmi ya juli wadi ma ba wakati nasti au mi ajuli subha diga nyamdi nai masalan subha bodo wada hayo tan jamdi joy kuma libo ayejjiti on ajuli dum setinango atammi dum nominango ayejjiti wadi ma ba nominango ajuli to wakati do hewtata dole se a wartira wakati man yake to be nomin yake to subha nasti wakati do hewtintama na hadis wari ha abdullah ibn umar bi abu musa al-ash'ari bi jawmira wa yardi bi juli no subaha diga wakati subhana astai nde be hirriti subhana astai do be fuditi be juli subaha yake subhana astai na subhatan bo dum jura dum asri dum magarba dum isha'i ko wakati te jula ma diga wakati mai astai wakati mai yibbudu eno la araba auton bo salatul majnuna awil majnun julde bi adama musandiri bi hakilo mun bi adama wala hakilo o ginnaado virete ko bo ginnaal may ngol lo wara yaake gongol dilla yaake gogo do mo mari hendu don hamun

to laati faddere mai de dum do de do rammi do kam biya daani do to ake o finini o umman o juula nam eno laara kongudi modi be ha to bi adama faddama ko modi be viya do mai modi be maliki ko en be shafi en ko en kambe ka be vi o wartirta julde tani bi adama faddama yaake o faddama do hukum wako do jodi biya mo walaano hakkilo o wartirta wakati imam malik be imam shafi banion be vi kambe ngam aisha radiyallahu anha o yami annabi sallallahu alaihi wasallam wodi gorko fere o faddama wacca julugo yaake to wako warti o juula noy kita mai vai annabi sallallahu alaihi wasallam vi o wala yobre nga o sendiri be akilo mako wi adama o sendiro be akilo mu wala yobre ha wakati je wi adama do faddama walido abu aima al ahnaf kambe bo be vi toni bi adama o faddama faddere do de juuti ha yotti wakati joyi on diwi bi adama faddere mai juuti ha wakati joyi saali do bi adama o ka o yobata o wartirta julde yaake hakkilo mako warti fu o continue julde mako tan o julata je wakati o don no faddama do o kita mako do warti biya kita goddo mo wala hakkilo sendirdo be hakkilo bana ginnaado en vino wartirta julde je wakati o don no der ginnawol mako do wartirta julde ma naam nonnon boto faddere mai do tokkita fadda dilta lora hakkilo lora warta lora dilta lora warta lora dirta lora warta to do tokkidiri bando bo do fu wakati nyenando mako sey yaketo o hefti hakkilo mako mai direk Allah walam elari ahnaf kambe be hetnien be vitani bi adama faddama nyalli hiri o ka wakati wala do mako wakati jeyfu o do faddama wakati mai pat o yobata ko amma to bi adama faddama wakati gotel on sali ko wakati didi ko wakati nay wakati do mako kilo mako o wartira je sali do amma imam shafi be imam maliki bo kambe bo be vi o wartirta wakati samto wakati taimo o faddama ndendenta hakkilo mako wartai ha wakati do timmi ha wakati do vurti wakati fere nasti wakati je vurti do kam o wartirta Allah wa'alam amma ndo ya Allah wa'alam volwono mon hado ni do kongol imam Abu Hanifa kangol en yata buri sawabu to ni bi adama faddama wakati joyi pat o do sendire be hakkilo mako o kam en wi'a yobugo jippido mako amma mo faddama faddere sedda sedda de lorde warti ara

na bawton pa nolara makuru hati swaumi ganya di suma yukrahu li swaimi umurun min sha'niha ifda min sha'niha al ifda yukrahu li swaimi umurun min sha'niha al ifda ila fasadi swaumi wa in kanat fi haddi zati la tufsidu as-sawma wa hiya kujeji don wayama sumi do wada dum ngam kuje baydo nakay mondo vonna sumay amma dum janyan vonnugo sumay kanji wadi kujeji may wayama handi sumi do daita kujeji do ngam kuje may